0: vakotevanga uli huli umonyamwando monyamwando
1: gochia samare
0: ntubu kuri gochia samare kerto komorora tato itubu sia sobosio ago ikago tebanga inu abana bane bari muachandikire mwabwire segi bono ntomorore tumuruto ta samare
1: elio toro totero monene igorogati
0: eli tumuro toko goka tore no mochengo tokoro toto mutungyo itunga kwabwire segi ine aye segi enkonyerwa nore ensegi yokwegena
1: nabo inatobe amono monene botambe
0: elio tokoke togende go isaransara tata asekero kelio mochuria atwareganire to isaransenere botambe
1: Asayo.
0: Asayo tegarero mwanchwa.
1: Remania.
0: Tore mani ntua se ntue. Na kitoko remania. Kukua naringa nari nyasai. Koteba ninga tatu ito nonye koko yetira ya maruru. Na wanchete nare na kuinyolete tore mani nge segi eto nyeruane. E segi yo kwege na.
1: Remania inua se inue asa manganaya.
0: Asa mangana mangana kiaya. Amangana yo kwege na ngatato ito no wabako kuchandeka imambia ya monto moroto ta samale tole manibu na avana banya sae omwelio omoralianso merango joni chapter 5:28 ika avana banya sae kakuna kutubura tuwa hirwe assurance nga omone no ito intu abanya nguru ntumoroto te mambia ya tumororo busia sobo sio togo teba ngatata aye twaganyete twarwanire segye ntindi omone none na aye toganyete chiku isaransa mona aye
1: timo kumia
0: abana abanya saikara twa mororire bono ngo tebi gutore tore maniga timo kumia
1: asaya
0: asaya onse Pitwa ruani den tokumia.
1: Naki ensango chere.
0: Abana banya sama ene tuwa ene kiwe. Inga ensango chere. Mampie liengi ya turamoroto ta samare. Tomarorobo siya sobosyo.
1: Eke rabanto bonsi bale ase chimbera ime.
0: Banto bonsi bale baraba ase chimbera. Abana banya sae kore moyo igore ne chinguru. Turuwa ne se yengi ya. Eke ro turabe tuwa kule tuwa rari la se mbera. Tuwa rogo se maringa.
1: Bara iweli ogiri aye.
0: Into iweli ogiri omotongyo ito. Ligo koranga ringa aye damaris. Aye mokogo ti. Omuano ne kwaruwa nire segi enki ya. O iweli ogiri omotongyo go.
1: Na barabo na basoke.
0: Na tuensi ndo soke tole no mogoko. Toko moroto ta samare.
1: Baria abare go korama ya asoko boki wakubo gima.
0: Bali turabe togo korama ya bana banya sae intobe kwensemo tuboki wa soko boki ukobo gima buwa kare na kare botali kwera bana banya sae
1: na bali ya abale go korama be
0: aso na ayo rabo go korama be
1: asoko boki wa weki na
0: bana banya sae na ayo rabo go korama be nubu kwensemo asoko gambiwa Tominyo kaba na banyasaye twensi wirana wares elinde toarega ni umutungyo itogago cha turuana toliana ni amaino na intu toba sense melia tomorora busia sobo siombia mano umuralia
1: Amen, amen Tato nyole na inde umarimonde soko genderasili
2: Bia mono mwarimua soko beke resi ni asense meyo asencherengi ya Ekere toke nete korora mangana manene aya Agu tu ayo tuji konyora kere tu rasoa subu gima buwa kare na kare. Se mende ko buwa tia ne kere tu kuri re ringana li nene. Ligo kuwa na igoro yomu liakari. Na omu sumbu nyasaye yowana kara se obo sibuwa alia sige singa kia Patmos. Na oroge ti uwa mangana maya igoro muna antumu anyabanto tuji ko buwa ta niguna nyasaye. Aso konyora obugi mabuwa kare na kare. Yohano yokara seme chande menene. Ase kitabu yoko manoka 21. Fungo ratisa. Yohana nkoro kigware. Unantumu anyabanto tuwa aliga nerigwe. Asagia. Numo yegomu ya. Oyolebo siwaito. Moralia litia. Kitabu yoko manoka 21. Fungo ratisa. Yohana nkoro kigwara mangana maya. Nagania abategereri toyasome shina moje kebungo

0: ukianda kwa ikumi na kemo ibukungu kuanira mangana maya igoro yomori akari no munyomi na buno moyego yo oro bwenge chenene na buno wuchikoba akibukwe gotewa
1: oyo mubwaba malaika bali abatano na babere abarenge ne bitabo bitano na bibere bichira ma kwali atano na bere ayo moerio agachaga kwana na inchena goteba incho aiga na incheni nkworo kie omori akari omokungubwe manwa ye ngondi
0: mbuya mono muraria igo rendo omori akaria no munyomi naro igo mwanya bantu ntubuna buture abari akari no munyomi otu Yesu Kristo no moyego monene bwe nyangi ore busibweito ekiagera Yesu Kristo oyo chete buno munyomi bono oyo gukubwatania gutubwatania monere tutuwaro wa mata monanya sai asinge njokure na kwaye eli akabere Yesu na kwane ta mangana maya asigitabu kia Yohana ikomi na inye kefunge kama gweke gya gatatu omuyego oyo monene utaraba na toene kere tienga na achire injiko aligania ase na sa yo nko chikwaligania ningiche naende imboje rugateri era erese omuyego oyo muya na ali ase yesa chete gotwaligania gotwaliganeria na asagia na igara asagia moni kiagera igoro mochio paratiso igotogote biguanga buna yeso yoro munyomyo itona intu abatora bali akali igo erenge nchen ye kiagera kera tora soaria na buna tu abeire toganyererete toko na gosege tuanga omoyego yibuo wenyangi bwango monongo kore kore igo toko ariganigwa ase birengere libiaito asenge ncho ye chinga kichonsi korengere lia igoro yomoyego yo na korengere lia yare igoro ekiagera asonyo asomoyego igoro abe omoyego muya bona asengere abene igo omoyego ye kero ore gukoba to ore gukoba mubasokano ntuariganiri ekiara Yesu na kwaneta somorenganio ogotoka sigitabu kya Mathayo 22 ekefunga kemo ukeke uiko 10 na kane ekego toene kelianga Yesu na tebeti abege nio morenganio igoro yo muruoti oyomo oyo ringe no moyega wo mwana oye oyo tebeti oyo oyo tebeti abaso babaye bagende bariganie abantu bache kiagera omuyega buo mwana oye obere irange nekera basomba ubasoka bagakore rubobe nekera baira nie report una bakore irwe yomo muruoti akabate ibono genda matabekani mwariganie bantu bande bonsi muranyore nabu moko nyora basoe basomba ubagakora ajyo abantu bagacha bagaichura magegayaye omuruoti agacha korigereria buna abantu basoira somoyego uyo nabona mangana yago toende keringa moyega turigo chikoba mubasukano ntoke endererete kora kuariganigwa na kigeko gareri tukuri arero riri abene kigima ekere turase ekanisa ito ya nyando chiibere togendete kuarigane ni wensi na togendete kuariganie sengi manga tuariganigwa somoyego uyo we manu ye ngondi bono ni ntwe abali akali igo ekero achikorigereria ase bari basoira asomo yego uyo akanyoro yomo naru tabegeti eyanga yenyangi igo yabeta kongwa sare kiagara aga buriti wa maswali ya makomu ekiagara chinga kinjire chi arengo agwenta kobeke yanga yenyangi lakini bona ekera ko buri wa maswali ya iyo ta kwane tekende igo mosombo nyasaye Yohana na orogeti wo mochio yo muya na orogeti kwa setoko genda na sagia igense ya setole na byonsi ebiro ngochi goeta bire twali kaneri kwa mochio muya asetoko jikomenya amona Yesu Kristo na nyasa oito kare na kare na amuna sagia aseme jandeta abe asemaru airatari asetora abe tokoragera mirere na mirere no gwanja kwa nyasa enkolinga twali ganigwe bona muna bali akali komanyanga ntu wente kuebeka buya ntu wente kobeke yanga ye nyangi ekiara Yesu Kristo aga toene kali kwa sekitabu kya Mathayo 25 asomo yegoria wa baiseke ikomi aba harigani tuko chikwaligania e nyangi abaiseke bali gaba igaba kuru kwa baiseka be kungi igona intundu wenda ko babegeni tubogol tubeke yanga ye nyangi na baise ka bagaria kera bakogenda kuruto to munyanyangi na babu ate kitaya ne kitaya asaba ise ka ubonsi 10 tabauti ya arore kanete lakini ekero munyanyangi ate bana abali batana bangaini ekiagara kitaya kiabo kiarimete bagamenta maguta igonya saa gagate tugotoa ogosemeria nga bono mukieri omuya oarigani igwe nogane irie twensi tobeke eyanga yenyangi igone omoyego omuya ondo otaganeti onde bwensi amisi ekiagera nomoyega orato soya so mukio Yerusalemu omoki togi komenya kare na kare amo nomunyomyo ito Yesu Kristo biyamana mwalimu
1: Mbia mana sensemo yomo tegerere ni gotogende tukonyore leseni ya ito yogo kore kote yega kore igwa se kanisa ya Nyando Chetu SDA asensemo ya bonchari mbia mana kima sebali ba ikirani ra ega ya mase yemo tutuko bali bagario okomenta goso kuboria ase leseni ya yega na bago kote ngima tuwabere toko ligeli yanga na kitogo kina ase obo amate na anyasae bago toko kumanyomo tegerere nga leseni yega ni gego chuko genda wika chinsa isato igonga mbono tuwa ayecha kire tuwa chaka tu nyure tia keki agera ni gotura aiga ase kanisa edindebo igonto chuko nyoruku randia yemase yemokuru aiga na pastor George Morara kulinda asebono ni gotoka nrete asoku ligeria ase leseni morisia
2: ambia mano moraria ase nsemo yeli tukuri akane ntuligere ligoro ya utunya ni mano ya ngondi ekero iso kubuli ya bantu beke goli ao igore kipakane tie bakole na uba iso konyora machivu ao ubuli ya wana wake mwana bala agotevi nga na agane tie kulina engo ukubuli ya wana wale sukuru muna bono high school na bala agotevi nga ekingane timono nogo takora chikazi chie sukuru kogo cheke kwa likere kenene na ikero kike wata magani yabo uisi kubabolia na wabaya isi kutewanga nisego soye nisi etapu hati ya makueli ukuna kuko gania uko nene nda aganie lakini lende uko gania uko nene kumu Kristo nkoro ukutogo chukuligere lia aseli tukeli ya kane na weko nyalekananga oboro mboro bonena asimwa nyabantu na ine mwanya bantu nabaka nitinga amaene oboro oboboere lakini to soma anga sigetabu kia Isaya emerongebere na isano omostale moke ogatano na gatatu Isaya 25 verse 8 ngakigo sekoteba
1: omone nenya sae na asiria makweli goika kare na kare Nati nye amariga kurwa ase amaiso ya bantu bonsi Nasirie ogocha yuwa kwa bantu baye kurwa ase enseyonsi Nabomo nene atebire
2: Nabomo nene agoteba igo Nga chinga kichiro mbo nene agocha gocha Yesu Kristo arache Nasirie amakweli naende nati nye kira liriga Ama ngana ya nairo lira sigetabu kia bakorinto Eli tangani isao emeronge tano na katano na kwane ili na ene na kwane na sige tabu kiyoko mano kumulalia osome Lydia tabu kiyoko mano ke emeronge vile na yemo inye emeronge vile na yemo umustale mokokane na kwane ili naro ngakina ere koteba ere nati nye kira liriga kuruwa sama isavo
1: Amakweli takoba ono nyangake.
2: Na amakweli takoba ono nyangake.
1: Nonya no kweumia.
2: Gose okolera.
1: Gosoborotibi ikobao.
2: Amangana maya. Asekene. Ama sisi ni amanene kigima. Ya igoroni igo arabe. Okomorora. Na kumuakera ngambu ya mono. Erebu no monto bene asari ya tokole ire aiga sensi. Imechano ne menge, ntuwate wenge mechano ne menge la sensi ye, ne ye chisegi, ya maruera yoku wambo kerana, ne mechano ne menge. ama kweli naro chigasi cha tubucheire lakini egento kia mana mono kigima mwanya bantaga nyerete no komora Yesu Kristo na kumwakira ngambu ya mono esenge ncho yonsi atokorere muna mwanya banto ni igotoraga nie kwegokeria mono bwanchania mona kumusasi magu ugusasi magwaito asogototoria wetrase ugochandika kwae asomo salaba kurwa sama kweli akale na kale kumwakira ngambu ya mono ekeli tukulirira ike ekeli Yesu Kristo agocha kumwakira ngambu ya mono emane ya ngondi ya ikire ikubugure bibito byonsi emechanda yetu yonsi yelire ekeli tura morore ikuna kuoko gokoko nene ase bigori byonsi ase nsengima emane ya ngondi ekorogo soma sigitabu yoko mano kaisano mustara moko ikumina kabera gotebanga emane ya ngondi oyonyenye twe igo uwene ile konyoro kubwa na obo nda na obo ngaini nechi nguru na ogo sikuwa na ogo togiwa emiaka na emiaka yonsi Yohana mbatiso nere ekara acheta asobo koreli asige tabu kia Yohana yeli tangani sarasina tano paka sarasina sawa na watebete ngarora emani ye nyasaye ekorusi ibebi yaga dokiek ibebi yonsi asige tabu kikia Yohana yeli tangani sarasina tano pako mbustare moke o sarasina saba abaro kigo na barabu ba Yesu Kristo ekara wachete mbabu atete umorio yoyo bogo tebanga Yesu ne manwa ye ngondi toso mange kitabu kende yoko manuka ikumina inye mbustare moko kane ngakiro kigo teba kitabu yoko manuka ikumina inye moralilida igoro kitabu yoko tbaraka ikumina inye omustari moke okane ngakiego tewa
1: abanabwo bate soetie asogo tacheneka na bakungu ekiagera barabuna be kungi na ende bagutunya na emanwa yengondi kerasa kogenda aba na babore tigwe kuruase mwanya banto bunogo tongorwa asenya sai na semanwa yengondi
2: ogo tunya na emano yengondi kolende elinde toga ni gotunya na ali igoro goikana inde twe na lia senseye gokorege tokieke gotunya ne mano ye ngondi nto gotu gotuna ne manyo ye kondi igoro onye nseye nto nto ali gotunya ne mano emano ye ngondi Yesu emano ye ngondi nero muri seito na ni gakura achinchire cheito buno nde bwensi atanyare gokora uko noko enekeri woko nene kigima asetole ekero toge endere tegwetere chinga kichi chinkongu asetokuenyora kulende Yesu tago tutika kutura anonya na iguru ikitabu kyo muelio ya oko mando kaisano na imele umustara moke kumina sabanga kia goteva ikitabu kyo muelio umustara kaisano na imele umustara moke kumina sabanga na ilengo kuwanira kangana ikitabu mbularia kato somera yamutolidia
1: ekiagera emanwa yengondi
2: ekiagera emanwa yengondi
1: oyore gatigati yekerogo kyobo nene
2: oyore gatigati yekerogo kyobo nene
1: na balisie ere na barae guchiase chinsoko chia matare moyo
2: ere na raya abege ni bonsi pia se chinsoko chire moyo
1: na nyasae nati nye amarigonsi kurua samaisabu
2: gonsi pi kuruwa saa maisabo wono mwancho mategereli nere vya tumanyenga oyo mwanya bantaga nyete eire nene noko kanya emanu ye ngondi ura atinyi kira liriga mtu wate vanga chinga kicho mwele chitumanyete ne chinga kichu wate mechande menge ekara Yesu Kristo arache uyure emanu ye ngondi akutagoche liya kabere na atinye kira liriga emechando yonsi ya mwanya bantu na yerusie kuruwa sobo sio elinde kitura wali goro emanyo ye ngondi neturae kigima elinde tomenye opo gimobu ya wakale na kale asimechande tayo chisegi chitayo marura tari kukwene kata iyo nemechande ende menge mwanya bantago etera ekeritura senseye nege enteke nene mwanya bantaka nyetenga indigo se emanu ye ngondi yego chogochiri ya kamere ujure Yesu Kristo no bonene bwaye atoire igoro ase turamenyo kare na kare byamana sokontera
1: togenda sense monkore ngiyo moelio ye listen aseri utukoligo kwanera incho
3: abanchwa abana banyasai asili tukeliyo moelio ligote wanga incho okono kuwaliga ni wa omotorio itu Yesu Kristo agotuwaliga niya asigetabu kia Matayo 28 oso omogo samakwaye mongnariti ya ikuminemo yegote wanga incho abamuaro siwe nechigurube elinde munyare konyoro toso mango mwano nyasai
1: Matayo
3: Matayo 28 osoma kwa
1: 28 ego somaiga incho asende inwe mwensi abamwaro siwe asemere memerito
3: abana banyasaye ense yonsi yaliganiwe n'umutorio itwe Yesu Kristo gaote incho mwensi abamwaro siwe obomaene nyomba teyo inkateyo etaro siwane mechando emechando yobugimobo amarwaire amakweli enchara emetengecho kisukuru gosambwa abantu abana banyasaye ekene oisikuli nabona abaibuli babigeta abana kisukuru barosiwe nemechando yabana abana babiri chigurube chindito nabona bawukoyigolerwa omwibuli gakuna kolengereria nga ingoche kurusiye besa infaye ngani na kiwose tukabekeire turache tuwakane bono Yesu dote bitaimanga na chigurube echi chabali toereire nichu asende nyale ko bawotimoka ogotimoka kwemyoyo yaitu ogotimoka kwogo semali kwobo imabwa kale na kale abanchuwa linganeli na dinale ko batebye bunaba abaibuli na aba Kristo waitu nga maene tuare aniwe asomotori tu Yesu Kristo tunyare konyoro gotimoku tuarangeliwe wetira asomwe kwa machenu incho munyare konyoro obwa munyare munyare gotoliwa amone Yesu Kristo nero gotorangeliwe mu kwa machenu incho ayo muri akali incho asende munyare koiwa linganeringa incho omoika oente otuwalega ni abantu abana banyasaye togenda asomotorio itu tonyoro gotimukiwa tonyoro gosemeria tonyore asogo semeria kumwe bwakali na kale igo omwana omintoritia ekerukuliri gitabu ikikia okomano kia 22 ogasoma kwaye 12 nyasaye nakia utu kwanera bono
1: 22
3: Kera kuna kuligere liyame rongewe na ibere oso maikumi na isana ibere
1: Omoika na omori akari Nigo bago teba inchuo
3: Omoika amono omori akari Nigo bago teba inchuo
1: Na ere oyoko igwa Tiga tebe inchuo
3: Nero yoko igwa mangana ya iga Yogo toleka Yogo semeria Tiga tebe ni inchuo
1: Na ere oyore nerango tigache na oyo bwanchete tigabogoria mache yobogi mabosa
3: ba byamono monginariti asogot somera manganaya kende enkeri togwakana igori ndi togokora lingana lyuka lya kira astore enkeri nga kole nerango tali erango ya mache nerango yobogi mabwakale na kale obotuarega niwe no motorio ito Yesu Kristo ingancho omori akari ne kanisa ya nyasaye eya agolirwa seri goliri nene nere kuarega niwe ngancho omoika ot akuarega ni e kanisa yo mane na to ikrasta abachenu be kanisa ya nyando chebere tuarega niwe no moika togenda asali abatu abunekire ne chigurube chindito chemesigo yebibe tonyare gutimokigwa na kwa ya guwabu ni mabuwa kare na kare bosa ase nchobu ya buwanya sae wetira asi Yesu Kristo oge nda wato tebiko chinse higa abanchua abana banya sae nga obo ni mabuwa higa buwa kare na kare watu wabu wailu taka netike nito kende ketabu yoko ila nerera kwa machiko isano nemo umwana mintoritia osoma kwa ye isano na kiotewa Deuteronomy ne go yote binga abantu abana banyasaye chinkoro cheitu isano nemo osoma kwa ye isano
1: ego
3: somaiga
1: Mwanche omonene nyasao.
3: Mwanche omonene nyasao.
1: Nenkoro yao yonsi.
3: Nenkoro yao yonsi.
1: Na omoyo obwonsi.
3: No omoyo obwonsi.
1: Neti nguru chiao chionsi.
3: Neti nguru chiao chionsi. Abantu akimo nkeri nyasata aleganeti. Gauteka omoyo obwonsi. Chinguru chiao chionsi. Obongai nibuwa obwonsi. Tomwanche omotoria oito Yesu Kristo. Gotole moyo asenche obuyabware bonu byoba toire busa nandi otwariga nilibusa otote abiringa oyole nerango inchuo munywa mache yobogima otali wakanira kende tiko manato konya abantu abana banyasae twariga niwe asomwe bwakale nakale otali wakana kende ekere manu ya ngondi ya kanire deni yao pia manaso gontegerera
1: otarakora sense meyo asema tukaya yegege ntoke tuchandete buna ba Kristo nonye tuwabere togo somele sene ya se chisabate chitia etre nechichumai komena isato nabeko ba kongu utuwaro kwege na buna tuwa somele nonyo kuruwa sematayo bwone buna tuikaranse teiga umwana siyasa ise gocha arore kane nechibesa igoto upweba Yesu Kristo yutuwa chakuligi nechinguru chiaye tominyo kiu umwana siyasa ulia ama tanga sikuisi kusito koranga ekeru umwana siyasa achira kuanire Pasta liriogo tene na kuruli ngana liobo gima. Iko toko minyokyo mwana siyaso. Ritato tiga bosa. Iki agero kwege na waitoko nene. Niko kora asebesa. Yo mwana siyasa euriago toa. Inga kia sobo gimobo. Kuna watebanga buato siono ire. Buato chandire. Inga kibuno mo Kristo. O kwege na kuane kora venga. Gakinya sae nange. Yani inga ba Kristo bangito nte basomo nubwege songo. We struggle. Yani nga ntori kuanchira na kumutikira nyasaye pingalero ne sabato na agotikira nyasaye nande nabonkwira na nataka kuri chinchira cheke mwanya bantu asokwege na
3: kwa biyamono mwanu mintori ti asokuboli swali ligia ekene ekene kwenyasao kwana inteme morole inteme gotema kitoko matema ekere mechande iyo ne chigurubecho chiachire asitule lingana lyoko yuranyale gutusansura Uyura nyari kututura. Eme chandeye. Nerote ya banga ni nchua sende. Turu ushia maisa asoko ligiri mwanyabantu. Ekeru yoko ligiri liya. Neno muntubwe mechando. Kuna na yore muntubwe mechando. Weko yura nyari kutuogo timoka wekene. Noko semali wekene. Nuriyo tebile nga ndigiri linche. Uyuru mchaki no mokori buo kwege na kweino. Nere weko ura tutule. Osiono luoko. Nere weko ura tobo tuerarbu. Nuko timoko kuya. Na baate ya basi kitabu kia Yakobo, inye, oso makuwa ye kumina isa tunai kumina inye. So mange kitabu ye kio mwanu wili yutu iguna nisago kwana. Kitabu kia Yakobo ni inye, oso makuwa ye kumina isa tunai kumina inye. Yakobo. Eke ruko vye kwa kwa semali kwa si mwanyabantu, aye mbusa. Kwa semali weto, Yakobo inye, kumina isa tunai kumina inye.
1: Egosomaiga. Iwabono inwe abamogoteba. Lerogo se ankyo inatoge ndo mochegete.
3: Iwabono amogoteba. Lerogo se ankyo intoge ndo mochegete.
1: Natobe raroro umwako mogima nakugura nakonia nakonyole bitoki.
3: Nakugura nakonia nakonyole bitoki.
1: Inwe timomanyeti ayara chabe ankyo.
3: Iwa. Oyota getuko minyokera inga agokonye ayetura amanya ayara achabe lirieli ankyo igondi lirio buamate wawo boga enrete kuwaga achua mbono unenkoro ya yokoreki ewaka igogo semeli wetu ntu urusia okoligere li wetu kuruwa somotoria tuligere li wetu chase mwanyabantu kwa yesa wato tebina ki mwano mintori iti ya wuchase bukwebuna wantakwa yesoma timumanya ti Yenderera my sister. E Yakobo.
1: Ego tebaiga.
3: Eban.
1: Obogi mabuwa ino ninki.
3: Iwa.
1: Naki inweneli tatuli. likorore kana asege kege kena inderi asira
3: ekyo getege tego okora ominyoke wuchi asu mugambi ngirinda nyare gokonya igate ngumugimo obwa ongentoki obogimo obonga litatuli obogimo obono bonga buna bwama kabeso bwagacha somo nyene uyura nyare gutubokia na tuasoma giseta bukia Yohana isan isano osoma kwa merongwe nesane satu inga na ato tule wali tuwararire na bali tole moyo tuonchuru asuko miamino kura mokia tunyale kumurutu tomo na noitu igo nale kwa hira nilinga osemeli wetu na magani yetu tumutigiro motoria ekia na kumanyete nga kio wecha anda kuwa okole na kiero kurangiria nchua asende abamu abunekire nechurube chindo to chobu imo
1: mbia mono damarisi buno kuna gochaiga aiga se aba krista pamwe kira se sabate llega ni maitonde naro bwate liborio ago se o comenta na boko be koko boko igoro tokorore happy sabbath mbia mole onde naro bwato comenta go soko boria se lesson mbia mona ngo batomera tole microphone go chabo elinde etororengo buno mwalimu dabatisi agen retega
4: Madam Lydia asina diswali liko abolili goro ya abana siasa usa abanyangurube nseye iga anene egente kyo buna bakristo ngo ikatole tweva ekaru twarwo tebwanga oyo torangiri nchuo oyo ningo torangiri no mutongi goro nense otonge tenonya abanyanguru abatoroche nabangurube nseye iga Nero turangiri nga inchwe Pona baraba nyasaye tugu ikatweva Tueva nga naro yomo Oete mba kaba nero uranyare gotoa ebinto binga buneviga Iko togo te unga taa goto tuguta Kotora cha sale Na kitu ate unga Omo nyomio ito Abana banyasaye ekarubu gato monto guanchete Oromo nyomio kukote vinga bono na konyomire na koruse iliobo soku ama ene to kuligereria nsemo ne nsemo go ikuligereria munyomi uyo omuraliru omuralia Lydia soma ngo John 6:37 yezo tevinga ekero to kuligereria abantu bense ye iganga na babwa de chinguru eso go sasima waito na kwaboria to kendrete no go sasima tuaro ro monto monene mone tue umonya siasa go so monto bwense yo ochire aso mo sangrekano tua tuaro botenga Na tokonye asebinte bibiense tueba nga naro romo nene mono ora tokonye wetaniere una bona bana banya sae balimo tegerrete na balimo ligerretie asinare togo ikatueba no eschinka cheito kero tubuga teme chando iba okobe kaliru lia onse kwa manyanga naro korangiri nga incho tose manye chigurube cheino ni nchibogoli omwera li chigurube chiao kweba kwa manyakoenda asumo nyanguru wye nsenga nero orankonye ya tuate unga incho oyo torange ili intata otago sokye oko sabakuwa otatu kute dusty binimago siekere oyo maite historia o oko gache historia o neve ntuambu neve mbe nero otorange ili mambia bono soboro nchua vana vane muete irama kongu nero mbatoli tigango toyo unga nato tugute inkiego kuwa na abuo aseli swali yeli Lydia kwa abuolia
1: korende na abate evirie nga muandoli re
4: iwa otote evirie tuwa moro lirere na anitu maete na intuwa wana manyasaba kristo karatore seme sangarikano na Lydia abuolia intuwa basa kweba toli yeli abanya siyasa tomanya nga tuwa moro lirere ubo siya sobo sifu na tuwa tevi uro litato motonkyo otopoko lichigurube
1: Mm-hmm. Kwa timonye geneti
4: Kaki ntomwe geneti Eyeme chando wetera nechigurubecho Ntomwe geneti nganato vokorelie Ekyo mongi nokole rankabu mogaka Ayumo sae No inyole tenga nako vokorelie Tigato inyole ntueva Tua inyoli ulero Nato vokorelie
1: Bonsi abatata akonga na bacha sende
4: tata ole igoro mono oire nyas oire Yesu Kristo otoire ntubona abana baye otorure go chiasale kaki kukweru omuntu oli ubwegene totagusoki nkyo kuruera asale twairwe iranga gaki otoire twaira ligo go chiase tata ore okoreke
1: na ere oyogocha sende
4: otebirulire iranga onde bwensi nobumunya bibiege kangani na kibuyero chito bwenereti kor onde bwensi munuri gotegererete kora cha sende
1: tinko motuguta
4: isiko kakita kututuguta isiko
1: no nyangake
4: no nyangake iko kwa semeli waitu mna lidia kwa bolia tika tuweka sinya saa ntuweka saba nyangurube nseye otora angiringa incho abana bane mwara sirine chukurube na inche ni inchi bogolia tinko batuguta
1: amena amena umo ntumi ya happy sabbath ntai tonko nyako nyora abuo kubole kuso komenta kuruwa se aba tegereli na aba nyakanisa na aba kristo na bonsi ababa ikiranire ase e sabato eyega aiga ase e kanisa ya nyandoche tu SDA nigotore ase chinse mochia itibo imeya asunekase omo tegereli bwegesa tida ikemero ngeberene ya mochia itire chinsa nivere tiabona mambia happy sabbath nekero toke ndete numuru vrimu ya kigima kurwa aiga katonya ro komenta guso kuboria gakurwa ase abale baikire aiga mami nabo gutumanye rieta no komenta kwa guso kuboria
5: litanga nimbia mana ase ngenjeli baga asa marieta ankoro ku Jessica Morara ekero nari kuligere li lesson ye ye wikeye igo yari gukwanira igoro ye enyangi enene gusomo yego monene twariganeriwe ekero nkuligereria enyangi yenseye indorabu n'abantu bakwebanga amatuka atari make abantu beariganika muranche onyene chianga abantu bapima nonyene birore beligereri ngekero ngo chigotene na se enyangi gose ngo chikumachia nkakie bica yane go chigosoka ngamanya kwebulira iswali onye enyangi yense nonyene nchendire nkora agenda na machia Nara aligereri nga kingo soka bosio na kiko sabantu bago tebe nyangi yeyere. Inkama nyako nyorange nyangi yeye ya igoro. Eyeye ira ye kene. Ntuka nirikuwe aliga niweetani ye nyangi yensei. Ekiagera chira chanya saa ene chiaworonge. Na ene naba marikato tebe tuwa singa. Chira chanya saa ne chia kene na maene omonyuamio itongo chare. Wane kero mnyuami agocha Neto ke gose tuwe aliganiri Maete tuwabere toko na okwena nga mnyuami ngochare Na maswari tuwaboli webi nyoro iga Ngo ikaliriribo no mnyuami nyo ya gocha Eki agara tuwaganyire tuwarosire Reseni yale kukwena nga ekerege kemono Ngo korare naki ngochare Nga yago konyora kore Nga ina incha konyora kinde Neto ke kuwabere tayare kukanya to mnyuami Matengo rangora beka bale bake carpet. Chinsa bano munywa mino muri akari bagarana ki bagaswa. E carpet no moyo. Beko moyo ase Yesu kuranche. E karonga ndrata ko beko moyo ne. Tata kagocha. E tu kenge carpet yen korogere nywe. Este negendret.
1: Amina, amina. Mbia mana ke gima mami. To beke emyo yaito. Ebe ange asogocha ko omonene. Biyamano tonyoro komenta kondogo soko bori aselesene.
6: Biyamano, ama rieta no morisi Steven Nyabuto. Na inche nabona gare kubori, liburi ringo yoyo minta komentiri na gare kubori nga ki. Ere senia kwa tebanga, the bright is beautiful. Yani umo nyuo, umo yoko nyuo mwa. Wose kanisa, umo riakari, numo ntoro umo sera, okorareka na buya. Ase chimbwa bona nare kubole ringa ki bona nyangi ye yesa ga nyeririti ikanise ye ekene nere what yesa ara jonye mambi nane na manya sare ko tebanga tata ke tu monta bwa tu in surprise abwa tu munembe ba mabasokano na banga ne tikero yo mama ngenga no nyangi yesa ari ko jamambi yari ku muira bona kanise ya rero ya tindire no nare kuboreri ekene yesa ara jamambia Ntawe muna abaku irua umonyanyangi kwenye buyari kwenye tiyoko kenda iguru. Ntule ntubuwe nerete, ahui wati ntubuwe nerete ama ndo yesara achema ambia ire iguru. Kose, ene rivori diyo mundo vene, nimbuwe nerete. Nchubuwe ka nimbuwe nerete asenge, nchoye yesara achema ambi. arangire ngende kubwenera anso mukyuri noro urumusera muno munyanyange uyo kunywa mwaro musera ikiagera keramarika korenge kanisa yabono nabikuoro kiegena nabo tuenga inete otuenga inete ngakena yeso gojana ngutunywa mare otuenga inete koike kerengo yeso na jana onyambono gatanya turi tayari erese niye ye otokonya somo ko bachire sen chigo somo go sen turanga sen nje ya yeso go cha tunyuome
1: mbi amana morisi otarakora otarakora mbale bago te banga asobo gimoboiga una bona basa babake bago te banga tigamenye ase bono kiagera ankyo ninche ntore ke go sen ninche ngirane ase yeso naki orarwe engana ya gochi ase obosa timanye tinga yo manye no bosa ibwa na kibwa renge go sen kuarenge kanisa go sen kuarenge siko mbale to ko iranga ntobwate chinga ki nchiro anki na anki endelinde nche ngesibi mbomori akali engana ya gochi ase bali to irete nga chinga kicho mori onchiraika
6: irane bori na endetinda ko ibuya
1: okay ngero mongno ya iranelie ngero mongena na bako irane kagendrete ko ro komenta kwa ego soko boria mami karibu
7: ono omolisi ya boria mangana maya nga yeso go chabono iga ntoke endenka omolisione ayo monyene nga ngore yeso go chano gendeka isi kokuwa renge go seni meule kero yesa gocha tima eti go sena bona koiwa
1: nabo mami gendera iranelia
7: mbiya mono no nare go ikeria bunga omolisia tige challenge isikare emokungu oyo monyu ocha konyuamu tige challenge ni isikare go senime nare tayare konyuamu igoro yao ayeno monyuami oo
1: mbiya mono tonyaro komenta konde go soko bodi onyo go ikaransta buo kubwato kubori go soko menta Kurante bogo lyo koboko igoronya kubwato kubori go soko menta selesoni
7: Mbiya mono aseli baga naende gona ira nelie lyo monyene njembu atali swali lyane erese ni eye metienye tato twanyeri gereye elie taliane mbatse bake mtokorwe kanisa ya itibo Bono gona ale kuboliga twaligere irigokina obwamate bweito na nyasae buno moliaka lioganyerere to monyuami twarolire mechando twasugumirwa apa na pale lakini nyasae otovere ire ange twabuire segie bono yeso chire twasoire a segonde yoko menya wakale na kale kweli tukolia lero ninkirende naende tokolera liswali diane inkigianchande kerona timokiwe naende nkoyeria maliganti nyiwa maliga
1: bia mona mami toñoro yonda so comenta o so coboria
0: bia mona moraria Samarieta nyakina Vincent Ngorokwa kure kanisa ya ndochevere sabaskuru yesamba
1: karibu
0: na inche na rekomendera asama tukoyo komenyera arero matuka tokomenya arero enkwe boli muna inche na kimenyere teri tukori arero kana ikori ye reseni yeito na rekori kurase getabu kya saburi 80:19 ekikiare gokwana nga ayomo nenone nyasae bwemeganda tokore tobaba ya otoroberio otobalerio bosiwei wao elio nalio toratoreke ekere na rekomenda ngiri na ki asa matuka ya rero nigo tomenyereta matuka ara mabe na matuka ya yani go tobenta komenya nobo ngaini nobo ngaini obo bwanya sae na buto bwente go tumia asenge njo komenya eleze ni ete go tebinga twensi amo ni goto wente go tabururua ekera tu atabururua sama gimaito na litura nyare komugwene na nyasaye igokera lituko ne seke ndi yogotara ni go wente tabururue asobu ngai ni wa nyasaye elinda na litura nyare komenya asobu ya nyasaye to ganyerete omuri akali yogocha mbia mono
1: natumete na ndonde nare obwa to komenta ase lesson ase mambiye korua saba igatwa ikeranire Undo wato komenta kusoko bori abalimu na obalimu tuwaiga. Okay. Tutuko ila nase abalimu baito. Asoko lige lianga na kito komenya asobu gimo. Ningiro lila na indeli bori liga Damaris. Asama tukongo nyora. Tulinga ekero montoro musai. Gosasi tinga kiti ya uchio oboke. Gosekero bogi mabuwa oborobu ya. Na boko gendara komenya. Kore obogi mububuwa lero. Naki ase okwe aliganiria asobu gimabuwa.

Right, kene ga SFM go biga tinga matera lena sasore tero na fene kirubo wa chirena batero ko gata banga kare na kare kare ndere tugo chiko koira so gata ko ndako moiga eri ndere kuro ro manya go chiko koira nga se amatanga se kurega se studio wa ire biya na sasore te pima itena nga ji otegerete ge sakurwa gukunya kwa mana inche ebiro binga bune biga biya bano maragoba nguri biga tege sanga ya ntegerete ko gukunya kwa mana inche na kunyoringa tobe sekotigwa somurubelio tobe tokunya ko manya ko ngacheza cheza na ko ganda sister 779 okenda se option number 4 kuroro mako ganda option number kuwa chiri number 4 oruoro ganda option number 1 karwa chiri njere ngabone yayo nebera isimono kima nyara ko bogo cheza abantu baraga ngo chikukuni chibesa batari bakemara go bega yabona

koro ko ngene restere ya woka gatabe ngan konya kinde moyo ama yago ngor rekaron kwete ai tingo nyara ko bagin ko nyara were biana se soberete. By the way nguchi ko ena na gai ga 10,000 erinde linchi ko nyara ko bango ko ai kwa ne rega ya bana ya soki ko tera around 7 hours ago koro ko nga 20 okore nto mana watoto kwaya TAG Wavurunza Tanzania kunye kuboka teroko.

0: nando nyogo gotewa nga mondo nando maito gochota nga tini kuchika nisa nga ando sete kwa mana konyaro nwa lisika kusipipi koro ta kusipia mabati mara nechiomba tete kusipi mara ngia tete kukora wa mindo gaki nguwale kwa na hindi kanisa ndo chinga toro sete maite na venga liri aba hivyo libaito kare nonyembo actually mothers are like that aba subati aba hivyo li aba subati mbaligo bado aba mama baito mbaligo Awinga lirikare mogote bugungo mogeni ngochari. Okay? Kero materugo mogeni ngochari. Mamu menobono manako batebi nganta gete kero monta ende nyaro yege tanda kia ye asugwe kira bese. Onye nuku abuso abuso onye nuku sibyo nye ne flo e komopigu. Omo puira bese kukukura upangu siro ngogari kueta. Wah, omogeni ngiago chakuliki nyaro kwanza. Eti nda teba nganga antuta kerigo pangu sa nyaro. Lakini riko iguro mogeni ngochari. Abu baka mosi bake baka mabati. Mungnoria kopa tenga bono ntegete mokolega. Kero montage ntegetanda kia nyaro. Asugwe kira bese. Ache nche bitamba biyo koralira. Abe kebi yao. Ache nche marangeti abe kama hao. Alinge chianga chile rumu ya ye. Hako rumu waki ya ya choke bitau biya ye. Bono kumega kio mgeni. Mgeni kota goche ikaranzero. Bono ngingo na gocho kere bitau. Bono kie kegango tenga kie higane distraction. Ase nare tuwarengi tukuli gorogali skimu. Li tukuli ya muisonda actually. Umu subati yoyo mumu pasta kama nyakurandi ya gatebanga na ki. Asobu kimoboiga buwenze yiga. Ntoba sa guanche bintebi kebike bito distract kuruwa senya sai. Bintebi kebike bito distract kuruwa senya sai. Bintebi kebike buna hinki. Mboko nyora for example ere gatebete yiga nga. Iga niga igete gali gali sabago chabo ikanaruko. Umuntu baikarastere rakagenda gacha ne gituma kuri gituma gisambire na hinu moroje gituma gisambire buna kibuga tobote wanera gate bangantiga antige simiane ga igane binte biandendere na injenge ndangole ngaki ndige gitume kiga era bono gachi kuri gige tuma igali kamutiga ngie ko regali amutigete na singe njo abeta distracted ga chikuri gige tuma nge binte bige bike bike bigo to distract wano na it kuri yale ronye gokogende kanisa if you are worshiping today na yende kanisa ni familia o yonzi aba ibuli abacho koro abana kero mundo gende kanisa mwenzi ya sobwam to basako ba distracted nige ntopuna o tiganda sabus changa chi abana chire ga chinza chitara era o lero mu basona yero re no ba tiganda akora gento gete tiganda ne kira chibando sai chibando ne season yugo sabura chibando no kubungurura ne bintu binebyo wate baka tiganda akora mangana ayo ya yakwa ba distracted utoko gende kanisa Ondoro china yenye tuwale kogenda igoro noto ugo tika isi koga ika kogo sibi ebi mtebiga wakole bintebiga bionzi. Uju tabu kwa nyore nga kiri montaji ete igoro na ibuye kotika leti. Sasa utambia watu nini ulikuwa wapi. Ulikuwa wapi watu wakichipanga. Ege saa.
1: Wakile.
0: Mbu ye mono.
1: Karibu.
0: Uye ningo.
1: Ya goro kwa mwasa namba kiando mwano mwage kwa chila kito.
0: Okay.
1: Jina kubwati unawata yule ya kenu mtu na wako tumukata kwenda kanisa lakini kwa nyoroko korega siyonti bidi tukiri ya kanisa ndo wana jina wante kerele tengo tabichoku utie nuku wana kuwa wango na uigure nga maredi nemo taalizete tarewe jina gitari na matukaya ilabe ilama sarikutarima ya buyoke na gitari wa wewe vitonge linde opi mwumanyo nga maredi inga kiku nga kukulia Jiji kia macharuna kei wukia nduwero chumbe Chose puntapo na muigure Kandiri ya nyamonde tuwa ni ya nyamondo Taviri ya nyimbo mokoro wabara Muigu waba kione mwabisa kweji chuma Tavi to kita mwase parosi Tavi yomo tokoro kanga Mwoto koro nolibu mocha
0: Yes
1: Tavi yomo tokoro kanga Nga yariya ngombe tinanya kwenye igwe kore nene Tavi yomo tokoro kubo tubuwa mena kuru wali Mataki mwase tumunike mwa ina mendo mwabo Mwye nyombe chahiri na hali batinya batinya Kwekiri ya mwuchu wakari kufingi viyara kianda
0: Nga ngeo kubatevia Kwa
1: kekeva mkwa Kwa kubara Oji biti gamba tevi nga Isase na wali rende ndiwele liyo kaka na itu tika tumubu Adesi waka mabibi ya mwono Tevi aru ni mwakwa kono mwotokuru kuyo wanjita mwaka ya chile biya mwono
0: Mimono sana 0724256504 3333223 6 toza kuanja linde chi distractions naye chigo ero nga togutigeiga igatogende igora yo chigo tabuka umuntu akamata nga chani aye turakoro kiafukato iga tokonyora nga yagutebereria ya yati abonomba te afukato ningi api Mimi ndenge afukato kwanza bere tengia. Afukato na boko line giteli, afukato na boko line watermelon, afukato na boko nyine soda, afukato na boko nyine rongoli, afukato na boko lioka, afukato na boko beka chinyeni, afukato na boko lina kiregito. Na ndi siku hizi hapa swati na rora skin care routine by the way. Mete ndonge ra ikoro ku skin care routine aba gaka inume te mucha. Meto monto mani era gwe sibigane sabuni eliyo mote. Kere sibiri oi yaka mafuta rusine nyine nikelisi oi yake kelisi koromo tuba kamaguru. Osokere guchabu. Koromo tuba kamaguru so yego bosi bwo kogenda. Bwa kamba bwa tinanza choku yaka monto mani babu anza choku na kuyaka mafuta muono. Bono. Ei sego oi sego sange mukaka kero gwachire nyomba kwanyorira afukato. Eda nobwa to musubati gose nobwa tabana abanyaruka. To basakora ali afukate iyo. Usukole kwanza afukato. Sikwisi Eba gote bangana ki afukato ni go okonyerosi bado nengiera sengozi. Bana basubate konyara ko afukato. Afukato ngwanza repi. Konye gorocho cho nye korogo nye koroga onye bata yaba smooth oye yakobusio. Onye tigobusio yaro oma oma na kurusio isibi. Bana mocha ni ogende konyora afukato. Na nyori gitiri kere mesegura to ra yire afukate iyo. Karacha kane yarare. Omocha ni ogende onyora afukate re mesegoro. Ayo ririoka. Hariyo chigena Nairobi afukate toko kwa 50 afukate nsinini ga kumbe afukate nale kwa Yakobo si ayo mana amagosa ko babu omurembe toko nyalikana njera teyo eno yikero toke ndete ko mo tegera lingo ko manyinde boy gogoro ya cheza cheza yego ko ali bagali ko ebwera gwe kachilingi chiri bu emia emo emambiji ga yabono tacheza ko ali bagali ko bera up to 100,000 Kenyan shillings emambiji ga yabono okwenda sisimia o ya koboko over the star 779 hash Kurabo lindi ochore. Igisa FM kurabo ochore cheza box. Kero wachore cheza box. Choro gati ya box nambaye mogu ikanambenye. Nanabu kwenyole la libaga liyoko ba omobui. Imambiga ya bono katesi over cheza. Cheza igo toba isa ugutigwa magega. Kwenyole nga tuga nili smartphone. Gusebo igo tuga nili e-credit umanya go participate. Aso morobili yiga ocheza cheza. Nara wandenga shane na chete kuli afukato nyumba. Ya alienda kukuli afukato kwa nyumba. Kwa anajua ni ya nini. Aliona siku mrefu sana. Mete nito wa sabati. Jinza chinde. Masabati umayete. Agu kwenyoliki nito kwa kolete. Umu tinyuga tato January. Umu waka 2017. Sasaba ya mubasu. Amuna wako kwenyoli. Wana kuna kumunyoli nga umayete. Tale egete nkuwa lita afukato ya neyobo sio. Wana onchandegete. Wana nabobire rende nga kirende. You're going through a lot of problems na ni woli jiletea. Ege saa.
2: Maharu wa shani.
0: Yes.
2: Wakire buya.
0: Mbuya mono.
2: Ugedele kasi nyo Kenya kurumagenche.
0: Iii.
2: Hede na igure uhuru bondi. Arafu oyitichu kama choru wa chobo siye no.
0: Mm-hmm.
2: Ibe kanyanga. Mbure getio ni.
0: Mm-hmm.
2: Aki vosi hiti kapote vige. Mkasubu ya yonkari nyo Kenya kuruma.
0: Mbia wana sana Calvin Korwa Magenche Nima mbia iringi ya 0724256504 0733332236 Na chinamba asi studio Nima mbia iga ya wana Kera tukuna kusanga iga ngora ngora Tuendelea tu kusanga pole pole Ime iyo murubilio Nima mbia iga ya wana Igo toba isa kusukara